0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Noon na miyak na baka ko. Kesa mamit wako. Kesa mamit wako. Kesa kula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay Diberichi ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game ba handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kaila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.